abaana babikira Maria n'abalala bonna abakkiriza munyefe biikira Maria. Essaawa eno tusooke tuyimiriza byonna bye tubadde tukola ebitutawaanya ebirowoozo byaffe, tubisitule nga tubiteeka ku ssappuli yaffe ey'obusaasizi. Essaala eno egenda kukulemberwamu Sister Maria Rose Zaalingerera owa Good Samaritan Sisters Nalukolongo, naye nga mbeera nsambya Priest Center. Mu linnya lya Patiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu, amiina. Ayi Yesu, gw'awaddeyo obulamu, so nga ggwe ensibuko y'obulamu bw'owaddeyo olw'emyoyo, ate nga ggwe nnyanja eteggwaawo ey'obusaasizi. Efukirira ensi yonna, ayi ggwe oluzzi lw'obulamu, ekisa ekitenkanika ekya Katonda, wambaatira ensi yonna era weewaayo ng'otujjusa ebirungi byo. Ayi omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu, ng'ensulo y'obusaasizi waffe tukwesiga. Ayi omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu, ng'ensulo y'obusaasizi waffe tukwesiga. Ayi omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu, ng'ensulo y'obusaasizi waffe tukwesiga. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bujje, ebyeyagala bikolebwe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu. Katwemere yaffe ya buli nnaku, osonyiwe ebibi byaffe nga naffe besonyiwa abatukola obubi, totwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi, amiina. Mirembe maali ejjute n'emu, Omukama ali naye, waweebwa omukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'enda ye yaweebwa omukisa. Maali omutuukirivu, nnyina wa Katonda, osabye ffe aboonoonyi, kaakano mu kaseera ak'okufa kwaffe, amiina. Nzikiriza Katonda Pati omuyisa buli kantu omutonzi w'eggulu n'ensi, ne Yesu Kristo omwana waali omuyeyuka ye Mukama waffe, yali muntu okuba Mwoyo Mutuukirivu, n'azaalibwa Biikira Maliya, n'abonaabona ku mirembe gya Ponsiyo Piraato, n'akomererwa ku musaalaba, n'afa, n'aziikibwa, n'akka emagombe, olunaku olusatu n'azuukira mu bafu, n'alinnya mu ggulu, adda ogwa Katonda Pati omuyisa buli kantu, ayidde okulamula abantu abalamu n'abafu. Nzikiriza Mwoyo Mutuukirivu, n'ekereziya akatuliko omutukuvu, n'okusonyiwa kw'abatuukirivu, n'essenyu eky'ebibi, n'okuzuukira okw'emibiri n'obulamu obutaliggwaawo, amiina. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, Omwoyo n'Obwakatonda bw'Omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'ebibi by'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, Omwoyo n'Obwakatonda bw'Omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'ebibi by'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna.
Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi. Omwana wa Katonda w'omwana w'omwagalwa ennyo, ye Mukama waffe, Mulokozi waffe Yesu Kristo, kuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, omwana wa Katonda w'omwana w'omwagalwa ennyo, Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, kuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, omwana wa Katonda w'omwana wo mwagalwa ennyo, Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, kuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi Katonda nnyini buyinza omutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo omutuukirivu, tukwatirwa ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi Katonda nnyini buyinza omutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo omutuukirivu, tukwatirwa ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi Katonda nnyini buyinza omutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo omutuukirivu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Yesu nkwesiga, ayi Yesu nkwesiga, ayi Yesu nkwesiga. Erinnya lya Patiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amen.

0: Saasira, Yesu n'ayimirira n'alagira okumuyita. Ne bayita muzibe ne bamugamba nti, guma omwoyo, situka, akuyita. Ye n'asuula omunagiro gwe n'ayabiriza n'ajja gy'ali. Yesu okwanukula n'amugamba nti, oyagala nkukolere ki? Muzibe n'amugamba nti, Rabboni, muyigiriza, ntunule. Yesu n'amugamba nti, genda, okukkiriza kwo kukuwonyezza. Amangu ago n'alaba n'agenda ng'amugoberera mu kkubo. Ebigambo by'evanjiri eno bikomye wano.
1: Ayi Kristu, ogulumizibwe.
0: Amu okubalamusa, mwase mutyanu banyabu ne basebo. Mbebaza kuba nti nno muwuliriza era mukyaliko ku Radio Sapienza. Muzikiriza okwebulirira ku masomo ga leero n'omulamu ogugamba nti amaaso gaffe gabeere ku Mukama waffe Yesu Kristu. Amaaso gaffe gabeere kwani ku Mukama waffe Yesu Kristu. Evanjiri gye tuwulidde olwaleero, tuwulidde Yesu Kristu ng'awonya Batimaayo eyali omusabirize eyali asabiriza ate nga talaba. Muzibe ono akiikirira ffe abagoberezi be, abagoberezi ba Yesu abatannamulaba, abatamulaba, abatakimanyi nti no ddala ye Yesu Kristu, ababuliddwa, abatasobola kumulaba, abatakyamulaba ffenna. Mirundi mingi nnyo, bangi nnyo ku ffe twali tumulaba naye akadde katuuka ne tuba nga tetukyamulaba oboolyawo. Kyassanyu nnyo nti ate gyebali mu ffe era abamulaba mu bikolwa byaffe n'ebigambo byaffe. Tutambulira awo. Abatamulaba, Peetero atugambye mu ssomo lye tuwulidde erisooka nti ekituleetedde ekyo okuba nti nno amaddu amaaso gaffe ate gali ku bintu bino eby'ensi, omululu gw'ebintu eby'oku nsi bino ebiggwaawo gutulemesa oluusi okulaba Yesu Kristu. Ebintu ebitonde eby'oku nsi si bibi, naye ate birina kutuyamba kuweereza Katonda oyo gwe twegomba. Birina kutugamba kusemberera Yesu Kristu. Birina kutuyamba kugoberera Yesu Kristu oyo eyajja okutununula okusobola okuggyayo obulungi amakulu g'olunaku olwaleero. Munzikirize neeyambise ebintu bye tumanyi, okugeza ennyanja nga ye Kereziya. Kereziya ngina gigerageranya ku nnyanja. Kereziya ngigerageranyiza ku nnyanja. Ate embaata, fena tumanye embaata, nadezi zo ku mazzi, naye Mukama waffe Yesu Kristu. Sigambye nti Yesu Kristu mbaata. Ekisemba, obubaata buno obuto nga yeffe abagoberezi baani? Ba Mukama waffe Yesu Kristu. Obubaata obwo ku mazzi mu mbeera eya bulijjo bugoberera maama waabwo. Waayita we buyita, waayita we buyita, bali babirabyeko nammwe abatannalaba kukuza ku mazzi zino ez'okutaka muziraba nti weeyita we buyita, weeyita we ziyita nabwo we buyita obuto. Olw'ensonga nti nno bulaba, bulina amaaso. Naffe wetu bwe tuteekeddwa okubeera ffe Abakristu nti amaaso gaffe kusobola okugoberera Mukama waffe Yesu Kristu galina okuba nga galaba. Our spiritual eyes, amaaso gaffe ag'omwoyo. Pawulo atugambye ebizibya amaaso gaffe ge maddu g'ebintu ebyo eby'okuki eby'oku nsi ebiggwaawo, tubyegendereze. Tuwulidde bingi nnyo ebiguddewo mu nsi yaffe ne mu nsi endala yonna yonna. Bangi mwali mugenzeeko mu bifo eby'okwegayirira okugeza Kiwa Mirembe, Namugongo, Kibeho, nawa ne mukereziya yonna gye tusabira. Ne muwulidde oba oliawo mu ngeri ezimu, mu mbeera ezimu, budde obumu, abantu abamu nga bakaaba, nga baazirana, nga balanga amasimu gaabwe agabbiddwa, obusawo bwabwe obubbiddwa mu bifo ebyo. Kyannaku nti n'abamu bakwatiddwa ababbi abo nga bambadde ne sapule n'emidaali. Mwatuno nga Bakristu ngaffe era n'okugezeera mu bikolwa ebimu ebigenda mu maaso mu nsi, oggyeeko ebyo ebigenda mu maaso mu bifo mwe tusabira. Tuwulidde bangi mwattu Emunsi eno gye tuwangalia mu offices agenja ulo na wayo na yonna nga basibiddwa oba nga bakwatiddwa olw'okuba nti ne bakulumpanyizza babbye balimbye basse naye ate nga nabo ba Kristo kyannaku nnyo kitegeeza nti nno tuyina bye tuluubirira ate tuyina bye tulaba mufo ky'okulaba Mukama waffe Yesu Kristo yatulaga ekkubo ettuufu yatulaga ebikolwa ebirungi kuba yatufaanana ng'oggyeko ki ekibi Yesu Kristo bwe tulina okusaaka amaaso gaffe so okugenda mu bwakabaka obw'omu ggulu gye yagenda n'olwekyo bakristu baganda bange Pita era Peetero atukubiriza atugambye ntino tuli nsi tuli ggwanga lya Katonda tuyise lulondo be atuzzaamu amaanyi Yesu Kristo yajja n'atufiiririra oboolyawo twayonoona tudde eri Omukama ajja kutusonyiwa ate twongere okwesabira abakristu baganda bange Mukama waffe Yesu Kristo oyo yajja n'atufiiririra asobole naffe okutuzibula amaaso ag'omwoyo asobole okutuzibula amaaso ag'omubiri tusobole okumulaba so okutuuka mu bwakabaka obw'omu ggulu obwamuleeta ku nsi era bwe yajja okutwagazisa Omukama abeere nammwe
1: nawe abeere naawe.

0: Bamu itaskup lama akaimba wagunde semu kudachika kumi na munane zibule kude sawa enya ezoku machago na kurwalero Farmers Center chibuye machinge nyongiro baku chukiza kwa mnyonyi wa falimana alunda abebokabo ino kubanga weku watanse Jimmy Jacobs jejene kabasa sagara gara midday morning shoto kubuza kira tukwa gariza macha marunji mitundu bia Uganda unawo sinzo wango kakala bia ejijo webali nyoku banga te yefebo fude nambe mokwa kusawa emu okuruka kusawa nye zabuli kumacha
1: program sagara gara midday
0: Mama Bosiko. Mama Bosiko. Mm-hmm. Chichi, obwe dankulaba, uwe furukuta wano, ubuzibu chini. Mm-hmm. Mama.
2: Tawali.
0: Mama leze jango, gale wongende kubanga. Galo olu jinze ngende uwe furukuta wano, nyachi no, nyachiri chichi.
2: Mm-hmm. Tawali. Ha? Tawali, kanzije.
0: Uzu nonya ube piro, wansi, bulichimo chifuku de wano.
2: Mm-hmm. Tawali.
0: Engo yezo, no, laba, chichi.
2: Tewali tata boss kutu.
0: Ah, wabula kati gwe nkutadde ugala wotereza wanu ugala wonze ngende. Kankupiri. Mm. Chichi. Unaganya toyogeta chichi.
2: Tewali.
0: Tewali.
2: Mm.
0: Ngende.
2: Kale.
0: Ndita, bubo inachono nyambulira. Ngamba yogeta kubanga zisagala kukula bango beda. Ubuli chimuji. Ofukude fukude.
2: Kale tata boss kutu.
0: Ngoyeza angezo. Chichi.
2: Kubaka kati olaba.
0: Hey.
2: Gundi yaba Dutch akozatia.
0: Ani.
2: Mani. Gundi, olaba.
0: Gundi, simanya ani. Chichi chota yokele chitakupa.
2: Naba dene senti.
0: Eh?
2: Senti zaba doano mitwara atano.
0: Mitwara atano? Mama bosi kwa wajiwe mitwara atano. Ngo wendo kaba wano nitolina senti.
2: Mizi, nonyeza.
0: Naku zino zono ngamba ngo wafu wepo kuruma. Kaba kaba uzigo we kilogo chikutegela chichi. Ukolima kolima, ila sentenzi kumye, ila kweto ina sentenzi. Soko liki, bulijua, obadine sentenzi, ziba dembeka.
2: Sentenzi za wade zange, no, manye za mama, ya bade ya antele.
0: Soko liki mama bosi, kwa sentenzi zo, sentenzi za mama.
2: Mana.
0: Aneda, bera kiria.
2: Sentenzi nga siziraba.
0: Eziri weza, chiza di, wazipinye di.
2: Uwa ne mituwa ratanu mama ya jinteresa kati siziraba.
0: Ya ziku teresa, uomu tere kila sentenzi.
2: Na, kisima ina sente jezi.
0: Mama bosi kondo zorabi ebi intu. Ebi okuberango nimba limbanga wanonga wata ina sente. Nuwe kabia, siri na muwe. Katezo wabado wazijewa.
2: Sente gambi mama ya zimpade. Kati ya nia
0: zijewa. Kale, kale, gido no nyangenzi.
2: Kale sente za mama za abadi. Nii katatabo sente ziruwa.
0: Atenze mbanyobu uzanze.
2: Kati uzani ya kutewa.
0: Wanambia tolina muzi ya dechi kumi. Ezo wazijewa. Mama wea kute, olibanka.
2: Nabade nganze, nganze nze siri na. Na yezo sente zibade za mama.
0: Wagenze yodi ya zikuwa dedi.
2: Hmm?
0: Ya zikuweleza di.
2: Kati. Ha. Ezo zize ya zimpa.
0: Mama bosi kwa pala pala nyakulaba. Hmm? Zino senti. Oba, oyado ina mtendo batulina.
2: Nize nganze sirina.
0: Uh-huh.
2: Ne badena sireka wano wansi wagundi nga za mama.
0: Hmm. Juzi wangambie. Munju muno tuimulimu ya dechi kumicho. Tolina mwina.
2: Echange. Ne sire zaba lala.
0: Anji guotele kila mama woo.
2: Kale.
0: Yewa mutetekede zaachi.
2: Sente
0: na. Mama bosi kongenzi.
2: Sente na. Tata bosi kwa sente za mama siziraba. Mm. Nyamba ako zisonde. Kumaka nze sinama nyenda zija tata bosi.
0: Nze nsonde sente za sima njije za funde. Za
2: mama ya zinteresa.
0: Mama uya guwa mutetekida.
2: Tata bosi kwa mnotulimu babidi. Ani ajewo sente. Taba nabali kusomero. Ari na misenge chapete ba yingi.
0: Kwa manyuwe watadisente. Umanyuwe bintu yonawe. Umanyuwe kutereka.
2: Tata bosi kwa kati ngambani. Tetu ina
0: mbeka. Okay, is that the mbeka?
2: Mituwa la atano.
0: Was it does it tadedu dawa?
2: Wanu wansi wanu wanu watu ingizabu ye watu wanu mburi yangu.
0: Kutuwe yogena mnyumba ndi watetese musente. Tenane tuberanga tumanyi ndi mnyumba mburi musente tuino ziwabu kumi. Kutuwe chusoba na choge decho. Kati kutere kaputere sisente mnyumba yangi. Nga oyaka la kumpamba kuwamba makagangi.
2: Kati kati kuona zizitelesewa.
0: Nyumba no yafe babidi. Chitakeza nyino kumanya biotere kamu.
2: Kati ya kala nkubuli yozi wabu kumi.
0: Kubanga bulichibwe chivela mnyumbe no chani. Change nga sema kaa. Umpride bulu njima mabosu.
3: Olino kutete nkanya. Nchari mkaza avera waka.
4: Kuli mzironi. Elamu nanga kati watamelo ni emubu wevunda. Echama zimulabi la daranga mtufe bintu kyo bigenda genda.
3: Nenge chitufu katonda afayo.
1: Good morning. Program musaga na galamite.
5: Chichi, wegendereza tanke nuje zimasamasa kubizimbe na kuzino.
6: Hey, ezo smart tank, ezo steering tube. Company nazi mu Uganda mukukola tanka za amazzi, nebyagi byemmere okuva mu steel.
5: Wow. bikolebwa mu Uganda n'eki ekibifuula eby'enjawulo
7: buli kimu
6: ekibiriko munnange tanka za stainless steel tezitalaga zigumira ebbugumu ziwangaala ate nga nyangu okulabirira ekizuwa enkizo mu kukuuma amazzi n'ebyokunywa ebirala nga biri bulungi
5: ate ebyagi by'emmere
6: ebyagi bya steel ntyubu ebitatalaga nabyo bikuuma emmere y'empeke ng'ebijanjaalo kasooli entungo n'ebirala okumala ekiseera ekiwanvu nga tebiwumbye
5: awo nago mawulire malungi eri abalimi n'abasuubuzi
6: bapula naawe tambula n'omulembe dduka bunnambiro ku steel and tube weegulire smart tank ne smart silo obyenyumiririzeemu
8: Uganda Catholic TV is now on GoTV. Recite the rosary, participate in the celebration of Holy Mass, and tune in for faith-filled programming that feeds your soul every day on Channel 412. Available on all GoTV Uganda packages. GoTV Uganda. Love it. Canal Plus is regulated by Uganda Communications Commission.
9: Owange, sembi jaya gwedalu.
10: Jarita yeza butala luka. Emari ye yona. Yesana wo, muna bambula wo mudilo.
9: Mambi.
10: Tuwa mugamba anga, afune insurance ya gala. Bugs Insurance. Fifika, abasobolo kumala wubu sivobu wabu kutumseko. Mugwangu dala, tuline vikabia insure anga. Insurance ya wakozi, eyebi duka. Tuline insurance ya umudilo. Eyebi siwebi kubwa kwa bubingo badeti wete gese. Insurance ya migugwe jisabali sivuwa kumazi. Insurance itangira obutyaba gobutiro kugwa mu business tulina ne insurance ezinga ko byonna ebyinzo kugwa ko nga totegedde Max Insurance tusange ku tabiri ya fekuru erisangibwa ku Christ the King Platinum House Plot 3 ku Colville Street tulina na matabi amalala okwetoolola Uganda yonna Parks irungamizibwa ekitongole kya Insurance Regulatory Authority of Uganda Parks our insurance partner
11: Sentinel Bank ebyokusasula school fees ebifudde byangu sasula school fees nga weyambisa sent agent wa Sentinel Bank akuli okumpi awo obanyiga stabili emwe muhasho sasule nga weyambisa sent mobile ngokwesa code yomuyizi Sentinel Bank member wa Sent Group irungamizibwa bank enkulu ya Uganda sente za customers ikumibwa ekitongole kya Deposit Protection Fund okutukira dala ku milioni 10 za Uganda enkola no kulizobigobererwa

0: Bagisa Soka, Empia, Ukulize ya mageza sulo yu mzikinevye mizanyo. Bamita Spice Diana, Alinga, the Stoka, Alikumpia, Ndekumpia, Ayagala Kava. Hey! Bibanga yo, netuwe njimiri wabulamu, why not? Enda chika ziri kumine mwezi sekusa wenya, ezecho unakuruwa, liru mwasuza mtia. Banange mkulikeyo muidi ya waisi zetia, mkulikeyo mkusale visolo. Yee, batu mwe. Kalabu nijasmeti Muhammad mlimu wa bukodo. Kawereza kawali kulavu nga stoko mpia. Mkaka samonyo mirechi nitu chino. Mbade nchari kuwa Muhammad ya ebulera. Nujo sima inti mliwa kodo kwe mtio. Mazumaka inde msale etisolo. Netutafuna kwa yadaka. Yadediva. Kwa wachidi. Wachidi ya mbuzibe wajijako. Na mtu mwereza diba mga umanyi. Ediva alirio kuwa tidawo. Mtu gende necho. Hei, nacho chinzo kutuisawo. Nenga mkulisayo nyomu. Idi mkulikeyo nyo. Mkulikireyo dala. Chintuchaba de masif. Njega loko eva zaba na faba isiramu. Nakeseza kukola fola. Patu manyaba. Abama ulia tunamoru gambo. Nga andaba abantu bajumbido kusala. Mwevali nyo mwevali lidala. Atama nyika tonda we musimuno. Omanyanga tichaya gala tachimanyi. Atama nyika tonda we omanyanga tichaya gala tachimanyi. Nyo mtu wamulaba nganga jumbira katonda. Omanyanga tiyo mtu mulungi. Era atambulika na ye. Nye mwaba ya andiko zaso bingo kubama vati. Agenda nabake chimukugira. Nagamba mavati nandiga tutena ye. Katonda agamba atia. Kale nye mwaba sitani ya mukamia nyama vati nagamba. Manyana agazimbi saa masomero. Ero mutima singaba mnye nyamgu mga ati. Zaya mabati. Kubali muku katonda. Na yata li mkatonda. Baka nyamuga mbage watu wala siga gonti. Nagazimbi saa nyumba zembuzi. Mga vanda. Okay. Wali wanga mye nchio kusale bisolo kuchi agenda maso. Sando waza tusubira. Ina imama. Nechisole after. Na chochi zibu muna inga wali wagambi. Mtio kusale bisolo kucha agenda masi na kuenda la sato. Anange. Hini ya visi na mwena vya nyuma. Kwa gane muli ya nyama ne mujiria paka kuli ya vi. Atika tinze nyizo kule kayo jiria nga kusale bisolo kucha agenda masi. O nyizo kufu mbise vinye wa antiku iditu wa sale bisolo. Oh. Era tuba tuino kusigala mchue kusale bisolo. Enda kwezozo na kale wiki yon na. Hey. Netunyumirwa. Rachi neda. Njaga laba nangwe. Oluna kuolua lero kubanga nyongiro kuganti. Tumla nisenari bank. Banki ya fe. Singo kubere nungi. Banki jetuwe siga. Joru wabadiru mulaba nimba chaliyo mgandalo. Mantuba cha umbudeku. Ana. Hey. Nesimu taziriko. Netibama njibi fana kunsi. Bali mgandalo. Bivanga uo. Bivayo musimu no. Ali muyidi. Neka tijigalo kugera na mwaba kumye uo kumiri mjamwe. Nti amazimakali nti. Senary Bank ziguli. Chaino kola chechi. Kundu kamisinde. Nogendo nonye Senary Bank branch. Weri. Etabili ya feweriri. Gendo koleyo vikoluwayo. Msima biimba. Nango rumu nko uo biimba. Ebi mubi ya sente. Elite baji anjaba. Yototu wala muruwade Senary Bank. Bwabwa ine chigamoga chukwa tagana na nsimbi. Awo tambula genda yo. Tuka yoma gani. Tivanga vye nsimbi mwemu vitegera. Mwongereba kunyo nyole. Oja kulaba ngobulamu, tebu sigala chechimu. Kuna chike kumine nya, ezise kusawa. Enya, ezenchia. Njagala okuyeza yeza wa minister wa faba. Nungi, ila naki. Mana wagu dambitu. Banji. Atemi, batule tide kubana. Banda meru. Akawanda, asusotia mkulu. Honorable Kawanda. Oliotia. Ate muna mulopa wa ngamba na meri. Nenga chieza weza ba minister. Aba soba denga mkubanti. Bawe wawe batyo. Ate share kasoka ngamba ntumwe mukayana. Omanyolu mukayana. Nere era share. Yatambu ndebulu unji mkulaba kwange. Acholi baina mukaga. Ankole baina mukaga. Buganda inabili muomu mayi mukayana nyo. Bugisu baina babili busoga batano. Bunyoro batano. Buke divana. Karamoja basatu. Chigezi bana. Lango abana, Rezori basatu, Sebei omu, Abeta sobaina baba tano, Toro baina batano, Ne West Nile baina mukage wavanya mtoro. Stagede, katinera mudemu mugambe. Mpasi na ulindeko mkulu, Shei Ramadan Mubaji. Ngagamba tika keki saidene ya basiramu kare kajizemu. Ngasawa president, tika keki kalowoze ku. Kawerewere. Yeah, yachogedde ate nzanyaganya omuntu ayogere chimuli ku mutima okusinga asirika ne chimulia Yes, so you get a never close up. Come to the data to get the dollar. Chita balance is present. I use the way to sell. Hey, now Londa Yom, let on money. The ministry is creating and creating. Na londa na teka wao ministry na aba wao chetu na chitambula na inge dachika ziri kumina mukaga ezisa kusawa enya tugeza mtelevo mwana nchoka la kugamba bana mwabana aba wala aba toto taba nyeka oinzo kubadalanga chance gena kusomero televisi ogutali musango erate wesa liranga musango tinza sisomye mama andabye omanyi destiny obulamu bwaffe Katonda yabuteeka teeka kati ayinza okuba yateeka teeka bwatyo nzitoji agenda kusomera naye nga tayine kube ddala eri agenda okugulira ekyo kisobokera ddala bulungi ate to blaminga nyo bakaddebo kale maama n'atampeera ayinza okuba talina gaddala biganye olumu bazaddebo baafa nga tekisoboka naye njagala kusaba kino mwana gw'omuwala nti ku myaka gyegyo gy'oliko emito ng'olika fuba okwekuuma mwana wange. Tewali nsonga lwaki ku myaka 15 otandise okwemola n'abasajja okyali muto nnyo. Ku myaka 15 oli muto nnyo. Era owa boda yaleeta emmere oyinza okuba oyina ne wookola essaawa eno oli made somewhere. Owa boda yaleeta emmere najja n'akuwana bwe walungiwa. Singa ensobi egwa n'omala ofuna olubuto oyinza okuddamu okuba ku ssimu ze nga teziriiko. Siki ekyokka oyinza okuba bwe yakutwala n'agambeera wano ogenda okuddamu okkeberawo nga yasenguka. Toyina kikupapya kuzaala. Tadi kirungi nga kuzaala ng'otuuse mu myaka emituufu. Naye gino emyaka emito 15, 16, 17 rashiyaki. Abamu bwe mugenda mudda ku bakabaka abami b'abakama bammwe mwami wa waka n'oyagala omwefuge kankubuulire ne bw'onooba otunula otya. Kweje emyaka gy'omwami wa waka wenofuna olubuto kinene kyajja okukolera ajja kuwa sento deye wamwe mu kyalo nga bw'akusuubiza amwana ajja mulabirira toyogera mami tamanya gana amakamu obaddemu oyagalira akugjamu odde wamwe akulabirireko eyo emyaka ngeegi gumu ebiri abiveeko nkukakasa togenda kudda mu kifo kya mukamawo nga bw'olowooza no oli ajja kusigalawo ne mukyala we gw'oddeyo ewammwe ne bw'aba muvubuka wali mkama asasi naye abavubuka abazimbi temutukoze bulungi siza na kiruma abazimbi bajja mu kitundu ababana baleka embuto banake simanye embuto z'abazimbi simanye bazimbi bwe muligenda kikola bajja mu kitundu ne baleka omwe embuto ne bagenda kati agenza ogenda kukola otya ku myaka gy'emitejo toyina mulimu okyali muto oli muto ate ozaala munno kyenjagala okugamba kiki nti weefuge buli kintu kibako obudde bwakyo. Kiwa obudde okulekulemu waakiri emyaka gikoona abiri. Naye emyaka 10 okyali muto nnyo toyina kikuzaaza ku myaka egyo. Ojjako abatwa wange entulege mubalaba abaana abawala. Omusajja yansuulawo sirina sente sirina buyambi n'akwata kabebi tasobola kagulira pampa tasobola kagulira nappi tasobola kagulira bugoye tayina sokisi kuba yazaala muto ekimu ku bivoomu. Ekimu kubireeta ebyo kuba kuzaala ng'oli muto nga tonnayimirira oba sakyakaanako n'okalekawo nga kato nnyo ani atagala kubeera na bebi we n'osobola okulekawo akaana akato ennyo toyina kyakkola genda ebuwarabu okole genda toyina kyakkola n'oleka bebi ebyo byewandyagadde nkwegayiridde fuga emyaka gyo okuzaala budde bukyali.
1: Bizinensi yo terikula nga togiranze lwaki abantu balanga bye bakola anti bakasitoma balina okumanya w'osangibwa kizimbe kiw'okolera n'okutegeera kiki ky'obaguza oba ky'otunda n'olwekyo ggwe omulungi ayagala okufuna bakasitoma jangu ku Radio Sapiensi ensambya olange naffe si bizibu okutufuna jangu nnyo kuba bukubi ku namba zino nooti 752897 6 8 plus 2 5 6 2 0 0 9 2 8 oba plus 2 5 6 6 6 6 6 oba tutuukirire ku mukutu gwaffe ogwa www.radiosapiensia.com jangolange naffe aba Radio Sapiensia tojja kwejjusa.
2: Singa omuntu yenna akusaba ebikwata ku akawunti okwoterekera sente mu banka. Singa omuntu yenna akusaba sente mu bawo piini ye y'ekyama oba piini yo gy'okozesa ng'ogenze wa agenti. Omuntu yenna singa kusaba sente Visa card pin yo obe namba password ekozesebwa mulundi gumu OTP ngoyagala okuteekayo oba okujjayo sente singa omuntu yenna kusaba ebyo byokozesa okugula wa account yo ng'okozesa omutimbagano
3: Beera bulindaala eri abafere. Towa muntu yenna bikwata ku akawunti yo nga kubidde oba ku email nga waliwo ky'ogula oba ky'otunda ku binyuma bya ATM oba watundirwa ebintu. Gulira ebintu ku mutimbagano ng'okozesa ebikutu bya website egyesigika. Bw'oba olina ky'obuuza, kuba ku namba zaffe ezitali zaakusasulira ku MTN 0800200555 ate ku Airtel 0800300335 oba weereza email ku info@centenarybank.co.ug. Centenary Bank. Nga bakolaganira wamu ne Centenary Foundation, amakampuni gombi gasibuka mu Centenary Group. Centenary Bank erungamizibwa banki enkulu eya Uganda. Sente za bakasitoma zikumibwa ekitongole ki Deposit Protection Fund ekya Uganda okutuukira ddala ku bukadde 10 amateeka n'obukwakkulizo bigobererwa.
4: Wow! Eriddoowo nga sifu. Enfumba eyo ey'enjawulo etegekeddwa muntu wa njawulo nga ggwe. Amasavu ga kimbo gaggyayo obuwoomi bwennyini obw'ebyo by'ofumba. Gongeredde kende, saakaako mwenyumwenyu ku matama ga bumaka go ne bakasitoma abo. Okufumba kwo okutadde ku mutendera mulala nnyo era by'ofumba leka byeyogerere. Kimbo ajjira mu bipimo bya grams 10 n'ebitaano ng'akolebwa aba Bidco Uganda Limited era asangibwa mu maduuka wonna.
5: Ekiseera kya school fees kiyingiddewo. Kakati okwewola school fees mu Centenary Bank kyangu nnyo. Onyiga sitabili emwe muhashi wewole ensimbi okutuukira ddala ku miliyoni 5 eza Uganda nga weeyambisa Sente Mobile. Ate okufuna looni eri waggulu wa miliyoni 5 genda kutabi lya Centenary Bank lyonna.
6: Leno ng'enaku z'omwezi 28 omwezi ogwokutaano nyaffe ekereziya atuwa omutuukirivu Mariana owa Yezu de Paredes. Mariana yazaalibwa ng'enaku z'omwezi 31 omwezi ogw'ekkumi mu mwaka gwa 2018 mu kibuga Quito ekya Ecuador era yazaalibwa mu maka ag'ekikungu amakristu ddala era ono yali mwana wa 8 mu bazadde be. Olunaku lwe yazaalibwa lweyolekerako ebikuuno ebyalabika ku ggulu era byebimu ebyalabika olunaku lwe yalangirirwa mu beesiini. Bazadde ba Mariana ye Geronimo de Paredes ne Mariana de Charamero. Kyannaku nti bazadde be baafa ng'alina emyaka 4 gyokka egy'obukulu era muganda we Geronimo de Paredes ye yamukuza. Mariana owa Yezu yamanyibwa ng'ekimuli kya Quito era yabeeranga mu bulamu obw'okwegayirira ennyo n'okwenenya ng'omukyala yeewaayo ennyo eri Katonda. Mariana owa Yezu yagunjawo eddwaliro n'essomero mu kibuga kya Quito nga lyabaddugavu ne bannansangwa mu kitundu ekyo. Yawaayo obulamu nga saddaaka okutaasa ekibuga ku kawumpuli ne Musisi. Mariana owa Yezu yafanga ennaku z'omwezi 26 omwezi ogw'okutaano mu mwaka gwa 1645 obulwadde bwa kawumpuli bye yasabira okuggwawo mu kibuga kya Quito ate bwamukwata era n'afa ku myaka 26. Papa Pius ow'omwenda yamulangirira mu beesiimi mu mwaka gwa 1853 ate ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi ogw'omusanvu mu mwaka gwa 1905 Papa Pius ow'12 n'amulangirira mu batuukirivu. Ye mutuukirivu omubereberye mu ggwanga erya Ecuador. Omutuukirivu Mariana owa Yezu yawolereza eggwanga erya Ecuador era tumussaamu nnyo ekitiibwa nga tunoonya obukuumi okuva eri endwadde ne kawumpuli. Mariana owa Yezu omutuukirivu otusabire.
7: WMU The Mirror ekutuusibwako Centenary Banka. Centenary Banka, banka ya fee.

0: It's not birthday. No kiranga we noli bibio. Nga toyagala chintu chonda kumutwe. Nga ato inaka tugeze ugendo kola, uwe ino mukolo. Nenga toyagala kuata na mutwe. Katinge chigendo kuta sa mumbereyo. Keka wigi ya kukolina. Somu li mchala yandi badene wig. Uwe. Muisa mumbera. Mwini mula tukela kumachala. Katiaba na wazeo kusimena. Nga tolina ya dechi kumi. Toi nazigena msaluni. Wenda. Nuka ye nafana nanti. Nebo wabai naka wiki. Yii. Uteka kora ntumaluza nti olibulunji kumbe. Hey. Guwama nyicho itamu. Nere songeyo. Okubane wiki chabu nanizwa. Katina kano kanka kugambe. Bogenda ngo gula wiki. Manyanyo chichechi kunyumira. Zasubina guwa singo kumanya bufana na. Omuchala. Gwe osingo kumanya bufana na. Kale gwe boba tomanyi. Gende wa mtu akutunza. Omugambe ntina yomanyi. Njagala week. Na yeri wene nkolera. Kumata tufana na. Zalila ni nama tama. Omulala gende kujanga ye wamba. Ngasenga wigi jenyamba la ye tatisobola kujamba la. Kuyeta ina chetegeza. Atenga nange mwenyamba leyo wemba. Njagula bikabubi. Mulimu omu ntungoja kwambala chi afro. Naku zino afro kweziri. Afro wigi wabenga chibibi. Wamutuwa kuna kaga oh my god. Ngomulaja kujane ne afro. Aberenga banuba minister mamu. Njogera nyo. Hey. Minister utro ga yesu. Ere ne unya wama kuza wigi. Obezo wigi. Wama viri basibas. Lusi bitagiri. Musiba bichebio. Abo afro. Wama afro lapu. Na hika tichanja kalo kunda koche chino. Nti manya wigi che kugenda ku. Abamba ina bobo ono ayawulira wakati. Ngabo kateka kwa banga malaika. Nzelea nisobola kamba lako. Kati abalanga betaka kabobo kana kawulira msaiti. Ngatolo jakula bikabulonji. Abala betaka tunotu yengu. Kalzezo. Ngo mulimu alingendo kula bikabulonji nebo kalzo kumutwe. Abala babala buno short wig. Short wig. Obo mpimpi obo. Ngabo akamba lava sweet. Mulimu agendo kamba lo gambe tulikuchingo. Linge mbuze nsajja. So gende lera nyo. Wigi. Obene week etuufu. Encha nja kudda nechira about week. Toba kunkuluze ya magezi.
1: Obulungi kwefaako. Labika bulungi tips mu program endabirwamu.
0: Buterevu.
1: Muzechi, obuntu ntobwo obutanyuma. Bwogulira ngo obukoye.
2: Aba basajja tubera nabo. N'obuvunanyizwa babusuula.
1: Mugere ko mu program endabirwamu osanga bunakoma. Muzechi ogukunyiza.
0: Muzechi ogukunyiza mu program ya fe endabirwamu ku 755 8 83 78 9 4 WhatsApp yo ku 755 8 83 78 tuli ku muze tubagambe kwate tujja bagambako paka bamichusiza bantu mwetu ko we bintu tubya mu bimwekola wamma
3: amari
0: wanje dia ndasabuluji Maria wasizoti anyabo Bangambi reko.
3: Buseksi. Oba buwara. Bebu jama mbuto. Bebu tumaa vana wako.
0: Ha. Musire mbua.
3: Mukwani.
0: Mama ne kuata.
3: Na kutuwa guma netu zara. Guma o zare na ufune guotu.
0: Utu.
3: Marido unakoro.
0: Kalidia.
3: Nima marido linda. Ne kilara. Bana abe fula nti mifano jara baba. Bovao na ayo vera bidara. Bomulara na kugamba bidara. Bawa ato anona. Mukazi wa ya galona. Mifano wenda na kugwa na siri sari.
0: Webale nyo mkwano vera bulonji. Kuluza ya mageza viri mmosambu. Zazule kwele sawa etano. Program David Ramu. Bionabi ayo get David Toof. Bionabi Toof. Zasaya nyo mtu antumira mwana. Kume mbera ya tabuka. Kula watu mwana wamu tunewa mubba. Obo genda gantichi. Shia. Hela.
4: Ya uwewa lukuliriza.
0: Sibu na uwewa lukuliriza.
4: Ni katongo lijoni nanga.
0: Iye mwami katongo le.
4: Zomzogo adama. Mdeche munga abano. Nakuvira katumura munga abate nge nanu. Wadi ya katuka. Kenu na mzodi ya jaka. Kuzizale. Naka ulida wa. Kende sen. Garinga na yaba lila kumbe lima
0: kapa lango. Aboba shoku walirako. Aboba kazi basajja.
4: Vito yobiyanta manunga ubala ajinda mumuri.
0: Dweti muba gambanga.
4: Wawai. Ubo mkama kwa wakala kuongela mazimandi kereziye kwa kila kuongela mazimandi.
0: Petuli babi muko.
4: Vera bulonji.
0: Kale sebo. Na vera bulonji. Fatima tugamba mbono nasi.

0: ya nuni nesanyu joli joku werekero mtuto manyayo nga gambia agenda kunona kase hello nga tugenda fenda daddy ni ndawa hello wanje wanje dear hello nasuze bulungi mukwano wasuze otya nyako immaculate
1: Maxensia
0: ye nyabo
1: Mugerenya mbako beba chala ba mobile money.
0: Bawala.
1: Baba chalo baba wala. Na chifu. Bina mintani mama togabu. Waliwe ne wafe na nyingi mobile money na kubiri sata. Nima sada airtime wa mutwalo. Na antunuliro kuva kanibu. Na antunuliro kutuka kumutu.
0: Bawe wa.
1: Na mtewa ya majima. Mungu dami ya mugamba. Njagali ya time. Yagambuza. Ya time uzitozi. Na mugamba njagala ya time.
0: Kwa
1: nga. Mungu wawe ya viti. Na dami na antunori. Na mugamba mchala wekele. Njagali ya time. Na dami na abuza. Depozi ya time.
0: Mubashi ya dakula chia ditamani.
1: Njagala dashi tegele. Ukutunzira kuunda vika yomu. Nduoza.
0: Ngalaba toyi sobala gula ya time wa mutwalo.
1: Wako ya time.
0: Wa mutwalo.
1: Ne
0: yanzisa. Na yebera bulungi. Akakanyo monyomo. Atendo kali bantu banje. Kali mu offices. Kali kali maduka. Kali wanji. Abantu bayine ngeri je bawewula bati abantu. Nebisera bisinga to mutu gwo wewula. Zeni nile defisi jena kola nga mwe sija jivavulina. Mwalinga mwomu wala nga wewula abantu. Gabam jolumu mwami ya ingi na katugeze. Muzei inabako chambuza. Ngomungalo liyaba tayagala na kuge. Ngomulaba yesika. Ninga atemisere bisingo mtuono guanyoma. Aunzika ya guze. Eh? Katitule kaka nyomo. Panangi. Sima nye ni webule mdai inabwe ya kula na ye. Sisi chabu ntubulamu. Sina chabu ntubula mwakunda uno isamu abantu wa maso. Onagambie, abatunda edagala lia habo. Nebata bulamu chemicals. Tell chemicals is quality. Oba chemicals is obulabe ndoza. Banange mulekera awo. Hey, abatunda edagala lia habo. Nebata bulamu chemicals is obulabe. Agambe nti mulekere awo.
2: Hili ya nilabali kuwele zono kansala mwa inajemba mulongo kulida mchirombe ngabu lijota vya darapu edio sapiensa nilamba teka chidi. Hili ya ni nilomu ze kwenjaga roko ogeda ko. Hili ya ni jo paganda wafabaisi ya mbabadi meidi ya we. Baso vodo gabache baso vodi. Nienzi njaga roko gamba kumuntu guba wade oba kilo enyama. Nuta ndiko kukuruma. Ntikunte namba jivasa zina mpako kilo enyama.
0: Owa,
2: guba domu wadechi okuwa kilo enyama.
0: You know.
2: Osanga ina programu ya ina walawa gendo okuwa.
0: Of course.
2: Hata kuwade buwito juguze. Mwani mwana wanjina. Nino yogere ligambo, bantu mwetelezo. No kansana mwaini.
0: Mwebali nyo yebali redala. Obobobo tasima. Jemitima jivaga antimundi tasima. No mwechi ntunola vanga tamatinde. Ola bajeno abana bafeje banjulida. No mwayuko. Nga gwebolo ozeza. Nomula nga ina agenza azimbi omutima. Tugambo zimba. Chisenga wakola chenye tuweke tukwe minchi. Hello.
3: Hello.
0: Wanji. Hello. Hello. Wanji nyabo.
3: Hello.
0: Nse nkuhuli na gena maso. Oh goodness. Hey. Chokate mbade nkuulira bulungi osobola okuddamu n'ogezaako gwoba uulira kute manyanti saidi eno nze mba nkuulira kana nse njagala kagende eri amaduka bafe mbitundu bya feyo jetubeera jetuwangalira wabeerayo obuduka bw'okubyalo mama gundi ndi munyiikivu era nkugulako nga nkugulako kitegeera Bwe njagala sukali nzirukawo bwe njagala sabuni nzirukawo bwe mbajagala kasitwa ki vugunga bijanjalo naye lwaki bantu mwe bwe tujja okwewola mufuula feesi nzija woli ne nkugamba nsaba mpoleyo kire ya sukali mama abadde anyumya feesi nefa wena nobanga agaye ebikaawa chupipo mwe ani olaba banka zeziwola nga tezitulaba nga nako banka tekumanyi naye ate naye tuka nekuwola kakati ategwe ngomanyi n'okumanya nti nsula wali ate waliwo ga nti rekodi je kuyina kombi gundi tosasula Echo wechiri. Nsobola kutegera nti mama gundi eyo tasasula. Nengo omuntu akugulako ata kusasula na yenga buli lwolo wozo okuwola omuntu oyo kalefa wenda ne wepika kubanga akugambyo muwala sabuni wakakaga kubanga muga kugambyo muwayo sukali sukali wangu 35 eh akambyo muwayo sukali obampa yakakebeka blue bandi oba shiya panangi abantu bajja ko wogula kubyalo bagende bakuleje basobola obawola kuba sibuliru nako olaba ne government yewola sibonga zabuze kati ato omuntu wa bulijjo
4: Adam Rivian, wasizo tianka siwa wasize bulungi.
0: Ndebulungi.
4: Omuze. Bantu be bakazi betufu nanga bazaddeko naye. Nomulirira abaana b'emyaka ena naye natakuzaalira natandika okuwoza. Kali n'obuzivu. Omuze kuntami. Naye kati bw'ofunayo omukazi omulala natandika okuyomba. Waganye kunzaalira. Tebe mfunayo azala temo.
0: Tenovako. Uchitagete. Tebaga la kuzala bepanga. Nzenange bantama. Mulimu baba wala beba wasa. Omisaji akuwasiza na kuleto zala ba. Atoli yao yisabivuru. Eh? Nzahimala kuwazi imbira. Otuso kudewa mwekwe. Nzene mwa beta nkwale dechi nisijia zala. Naibeka tankirama weke. Agendo kutuko kwa galumana ganumana tachi asoboka. Kubanga yari alinda ba muzimbiri. Gwoye galaba kuzimbira basi tosigalewa mutata una kuzimbira. Hello.
5: Hello.
0: Hello.
5: Wasibye tatire.
0: Sibye bulungi mukwano. Osibye otya nyabo.
5: Hello.
0: Nti sibye bulungi dio sibye otya nyabo. Yeah. Na kutoka ko. Mayinja waliwe chiri abantu wano kibaga yange chiri emmere.
6: Mami hafidika mkamafi mulungi.
0: Uchisera chuna.
6: Mbira zewe wawo. Mkisage sente kukule mbele. Bujimichita mbile mulungi. Management ya radio sapensi ya zisija kwa basa vila. Mkamafi mbile uchie musingo kwa gulu. Mkisage sente. Buli mkuzi wa radio sapensi ya. Mkamafi mkisa. Mkambe tia amina. Atina nina mba amina. Mami Liliani. Omuze kugende kwa na mikwano jafe. Gwengoli yao osabiriza. Ngatu yaga la kukola. Emini mjija na ujinyomo. Gusigu kola. Gusigu kola. Ngwe uli kusabiriza kusabiriza. Ngana febo osabiriza tetulina. Bantu mwe. Tujabala guo mutima. Atete tujabawa. Nzo mtu atakola mami Liliani. Mkwano kwa inga tokola. Tasobila kukua chikumicha ange. Kila agenda kubawa. Sinti na petu hili banjiriwe. Enkuba nekubila na kumudala. Enkuba nekubila kumudala wani noga mbabane na ziza guaje. Pusani nikukuchia. Enkufu nekufumu kila. Tunonya nonye bantu bange. Ituina mutiwe tuzinoga. Ntiwazi kuguno. Napa vuka tibaga la kola. Bali wakusabiliza. Tetuja kuziba wa. Tetuja kuziba wa. Tetuja. Tetuja kubila bakodo.
0: Mpulira.
6: Mwazituke mkende mwiribe mwujejiri. Jemisa mwama suje kitu watandikira ko. Ngi mwuchia pati na yumu kakuisewa mwama suna kamba wanza sigu kola. Ama mwama jiri ya ni mkwa gala nyo vera
0: ulonji. Mwama ulonji nyo. Vera ulonji kuruse ya magezi. Atenga ine songai. Pani wali ya babatu. Omusanga ne sati ya yaviri de. Omusanga kagatoka kudolubege. Kuhanga yeta sovola kola mulimugu na ubaguli. Chupipo. Ehi embera tuwajiva muda. Evitabu vya tusoma vitu yamba kwa buyambi. Okubanti tutereze mirimu jafi. So sitte kanti oyina kola gwe wasoma nasanga omuvubuka sometime back nali ninye boda ngatala kuitana fezoli omuvubuka tugende okunyumya nga musajja musomesa secondary omwana yampangula oyo nanga mandi musomesa secondary naye nabibeera mu nagenda okulanga tibijira kati ali kuboda era ganti sejusa kubanze bbanga linda mala musomesa sikola nga musente zenkoze mu boda omulalera naye yali anvuga nangamba nti nakola yanyangamba yali yamaliriza university saidi ye kabale eyo kati mwebye bye mulimu omaze sini ya first school abino ozanya nansi gwe onagambe wasizotia mwana wa mama we bali kuereza omuse banyeza ala abambale ngoye za fitting chokanga ate asubira kusisinkana yo mukowe banange mutwe sitaza bwamaze natumira kuba member wa fans club bamita uncle ben salongo banange ateranga chayogede chitofu Nyezala, atoma nyibulunji tijogenda, omukoja musanga yo mumbera yonna, kuba bino mubimanyi. Na umanya tugenda kumukolo weguti, tugenda kuzika, omukombuli ingereja kubayi. Na uli wako jira mbutetei, mwomulaba nota niko kwesiba kwa bulesu. Anai, zena andibade kwa msaji. Nina mintu vye mpulida vye nandi koze.
7: Hili ya niwewa lekuweleza. Zeno njagala kugamba chitongole cha fecha kisisi. Chitongole cho chigia murugudo.
8: nechisala asalo munga mbade mo obunya nechisala asalo obunya nya ate nechuleka wukumare nyezi obunya mbade vito nati negafuka agani kane lwaki bajja okukola akola ebintu ebyo nga tebeetegese batusaasire bannaayo ekirali yanikankuwe ku mawulire gano oza ku ttawo ly'ekawala wano olabawo wabaddewo abali awo katuyita olutobazi era lutobazi wabadde bakola emmeezi ennungi nnyo entebaawo bakazi batu ne basajja batu mpiseewo kati bali mu kukaaba maziga nema ebakedde bukeezi era tusaasire nnyo abantu baffe munnayuganda tetumanyi agenda kulaga abakyala bali awo bakutta obwana bakaaba bukaabi Lilian tusabire eggwanga nze likyali nate
0: nnyo webalire ddala kojja w'abaana mbeera bulungi webale nnyo webalire ddala ndooza owulira ekiri mugwa kubalowooza ebiri mu ggwanga lino binsobeza aga bannayuganda tubadde tubagambe bakeere ku makya banna bagende bagende kwongeri ebola abannange infakti leero ntuze nina omuntu gwenjogera naye netuga nti obuzimbe buno batadde ku mwala bulungi nnyo era bulabika bulungi ono nakivubo kyano buzimbe bulabika bulungi nnyo era bulabisizaawo bulungi naye ate senga mu kifo ky'obuzimbe obwo omwala ogwo baaguzimbako akatale akali modern senga omwala ogwo okuva eri ewa kisekka paka eno gye gujja ku Clock Tower senga gwazimbwako akatale katugeze ka myaliriro ebiri abantu bano ababali ku kkubo bantunda binyeebwa ntunda nnyaanya butungulu ne bamanya nti tuyingira awo ffenna temulowooza nti Uganda yandiganyuddwa nnyo okusinga kati obuduuka obuliko kuba obuduuka obuliko bwe ntunulira ebizimbe biri ebi ndoza kati byebiri emmanju waabwo ebyo ebizimbe luli byali kuku kati wetwogerera biri mmanju I even wonder abantu abo bakola abali emabega eri simanyi baplana baffe onagaye good morning drill hope oli bulungi dia wanga very fine biru webale kubeerayo nga naawe mukwano owulereza so tusaba mukyala Kabanda minister wa Kampala awamu n'omukulu Chofa mufune ku baplana abatuufu let them plan the kibuga kati nti muyina ekisanja ekyokubiri leka tubalabeko bantu mwenge tuline yes, obuzimbe bulungi nnyo. Mpewa waliwo abadangamba manya Lexus. Nemwa sibimanyi nze tompunda bigamu kamukama. Obuzimbe bwalabise bulungi. In for real bulabika bulungi. Naye omuntu ono owa wansana abaganyulwamu. Omukazi abadde atunda ennyaanya, abadde atundirako emiyemba awo ku kyala, abadde atunda obutungulu. Obuzimbe buno obuliko bumuganyula. Kati ali ludda we ssaawa eno nga n'abaana badda ku ssomero. Oh goodness. Katonda asasire gwanga lino lwaki yesikola sente kanzije tova ku nkuluze ya magezi ensula y'omuziki n'ebyemizannyo
9: singa omuntu yenna akusaba ebikwata ku akawunti y'okwoterekera sente mu banka singa omuntu yenna akusaba sente mobile pini ye ey'ekyama oba pini yo gy'okozesa ng'ogenze wa agenti omuntu yenna singa akusaba sente visa card pini yo oba ennamba password ekozesebwa omulundi gumu OTP ng'oyagala okuteekayo oba okuggyayo sente singa omuntu yenna akusaba ebyo by'okozesa okuggulawo akawunti yo ng'okozesa omutimbagano
10: beera bulindaala eri abafere towa muntu yenna bikwata ku akawunti yo ng'akkubidde oba ku email nga waliwo ky'ogula oba ky'otunda ku byuma bya ATM oba watundirwa ebintu gulira ebintu ku mutimbagano ng'okozesa emikutu gya webusayiti egyesigika bw'oba olina ky'obuuza kuba ku namba zaffe ezitali zaakusasulya ku MTN 0800200555 ate ku Airtel 0800300335 oba weereza email ku info@centenarybank.co.ug Centenary Bank nga bakolaganira wamu ne Centenary Foundation amakampuni gombi gasibuka mu Centenary Group Centenary Bank erungamizibwa banki enkulu eya Uganda sente za bakasitoma zikumibwa ekitongole ki Deposit Protection Fund ekya Uganda okutuukira ddala ku kadde 10 amateeka n'obukwakkulizo bigobererwa
11: Honda SC110 kajambiya ye pikipiki eriko omutindo gwa mu Japan yennyini eyiriba bw'oteeka mu Honda Oil ovuga omwezi mulamba waranti ku injini ya myaka ebiri amafuta ewunyako mawunye ate ng'okugifuna looni n'ogifuna mu ssaawa 8 zokka gw'omukozi ow'omusaala jangu nga bw'oli tukuwerako boxi ya spare ejjudde Inane Honda Excel, Honda SH 15, generators, water pumps, e bombe zifuira, obumo obulima, byonanga bya Honda. Jangu kumatabi gafe mundeba, mumasuga Equity Bank, Lugogo Bypass, mumasuga DHL, ekawempe ngaku Sendare Bank, na matabi gafe. Okweto olore guanga, kwa simu noti 200, mwenda 00, munana bili msambu, obaweleza WhatsApp, kunoti msambu nyaimu, msambu, nya satu satu. Mwaba boda boda bachari, eno tuajile ese, eiriba, enkozi ya sente. Nawa ya garo kwekuli ya pitipiche yo, yoba sechi nomu, obe ya maridadi, tutukile kumatabi gafe gona.
12: Omuvubuka na wasusi zenya kejo mvubuka, usoburo kujifuna nguita msentinale banka.
11: Honda, SC110 kajambia, ya pitipiche eriko.
12: Ebyedda bisasika, nga mpawa Davidisa.
13: Kale, webambu ya sato ula, ngomanyantu yorwari, duatiajiri, ulo nurubarumbe. Mutayi wange, oyogedde kitufu nyo, ntindamu nyenye, nesemu kuto, biombili libibela biwuka. Kale, mutaka nsijizito nga buzito, nze ntandiso okulanya. Yakati, ntila nyoku ila abantu nga mugamba nti, ebyoko la biachimpati ila, nga ndo mutegeza, nti, bia mangu mangu, ea tebise mumitendele mitufu. Ne, chimpati ila yemere esoke ya dala nyazala, jafumbira, mukamu. Ananga chajatuke mufumbo emereyo yayitibwa ekimpatira erebera ya mangu mangu tetera na kujja bulungi ebira ya lukola kola yayitibwa ekimpatira
12: ebyedda bisasika ngampa wa Davidisa bino byo wasubiddwa mu program sagala galamide
14: Salongo John Senkubuge owe bulenga ku lugudo lw'emiti yana ekitiibwa kyo bwa Salongo akiwomeddwa mu emyezi etaano gyokka oluvannyuma lwa DNA gye bakoze ku balongo okuvaayo ng'eraga nti tabalinaako kakwate
15: abaali mu kyalo nga bamala abalongo
0: ebisiraani nga byakukedde olinnyirira maama Kadaga nga tomanyi ate ayinza okukunonola gye bujja ebisiraani nga byakedde nyongere ebisiraani nga byakedde ofuna
12: Umuziki omuteketi kwa obulungi Embozi Ensonge zikwata kumoto wabulicho Monday to Friday Okuwa kusawe mweyo Ufacho kurusi kusawa sumo wa Uganda Episcopal Conference Okuimili zente kateka zoku la magomu waka guno Nga 3 June na mugongo uwe chirwadechi Ebola Oluchiko lwa lambisenge nte kateke zoku jukira abajulisi Okusaba nukwega idida tubikwalele mumasaza gafe Kone muparishesi za finger tutambulida wansi uomulamua Yezu mulamu Muunze Nawe Edaka tukutuse kubu baka buno
16: Beba julizi bafe abiri mwa babiri abafa wakati we banga 1995 ne 1987 abajulizi ba Uganda abiri mwa babiri balanjibwa papa Paulo omukaga nga 18 Oktoba 1996 mwena e Roma kali mu 1999 na abiteka mwingato na jamu Uganda mwe atuka anga 3 mulu mu July 1999 atuka rubaka enkeranga lumu Agusto na atuana abe episcopi mbiri bishop Baharagate mbiri omugenzi bishop Magambo mwe muri bishop Kakubi na abalala baba mawanga malala nga lumu Agusto ekololo atenga 2 Agusto 1999 na imbire kitambiri cha misa na mugongo kukayanja ye papa Paulo uomukaga
12: obu bwe bubako bukutusidwa ko mu kiseera kino ekyokujjukira n'okwefumitiriza ku bajulizi ba Uganda

0: tukwatirwe kisa ayi Mukama, omulimu gwe tukola n'emikono gyaffe tuwe gugende bulungi. Bakristu baganda bange, tukunganye mu linnya lya Patiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Omukama abeere nammwe. Kati tunaweereza sala yaffe ettuntu ly'olwaleero, tusooke twekube mu bifuba okulaba ebyo ebitagenze bulungi mu bulamu bwaffe. Gwe wamma omutima ogwemenye, Omukama ataalime kuguddiramu. Neetondera Katonda omuyinza wa buli kantu,
1: nammwe baganda bange,
0: nti nnyonoonye nnyo mu kulowooza, mu kuwogera, mu kukola ne mu butakola. Gunsinze, gunsinze, gunsingidde ddala. Kyenva neegayirira Maliya omutuukirivu embeerera emirembe gyonna, bamalayika bonna n'abatuukirivu, nammwe baganda bange, okunsabira eri Omukama Katonda waffe. Katonda omuyinza wa buli kantu, atukwatirwe ekisa, atusonyiwe ensobi zaffe zonna, ate atutuuse ne mu bulamu obutaggwaawo.
1: Amina.
0: Ayi Mukama gw'omusaasizi,
1: ayi Mukama gw'omusaasizi,
0: ayi Kristo gw'omusaasizi,
1: ayi Kristo gw'omusaasizi,
0: ayi Mukama gw'omusaasizi,
1: ayi Mukama gw'omusaasizi.
0: Twegayirire. Misa tututteeyo nga tusaba Omukama atukuze emirimo gy'emikono gyaffe. Ayi Katonda omuyinza wa buli kantu ataggwaawo, omulimu omunene gwe wakola mu kutonda totakugenda ng'ogwongerako nga weeyamba ebyo abantu bye bakola n'ogenda ng'ogutereeza. Tukwegayiridde, wuliriza abantu bo abakuwanjagira. Abantu bonna bawe emirimo egibatuuka bwe banaagenda nga beeyongera mu kwezimba n'okussa ekimu nga baweereza bannaabwe. Kino tukikusaba nga tuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe Omwana wo, oyo awangaala n'alamula nga muli kimu ne Mwoyo Mutuukirivu emirembe n'emirembe.
1: Amiina.
2: Essomo ebbereberye. Mwe muli basaserdoti ba ngoma, ggwanga tukuvu, okulangirira obutuukirivu bw'oyo eyabayita. Bye tusoma mu bbaluwa esooka eya Petero omutume, omutwe ogw'okubiri, olunyiriri olw'okubiri okutuuka ku lw'okutaano, n'olunyiriri olw'omwenda okutuuka ku lw'ekkumi n'ebiri. Abaagalwa ennyo, kyemujje muzaalibwe, temulumwa njala ndala wabula ey'amabeere. Eby'omwoyo okubikwata nga bwe biri kye kinaabayamba okukula mu kulokoka. Mulezeeko ne mulaba Omukama nga bw'ali omulungi. Ye lye jjinja eddamu abantu lye baasuulagana, so nga ewa Katonda lya muwendo.

0: Tusoma mu Maliko omutwe gwa 10 olunyiriri olwana mu omukaaga okutuuka ku lwataano mu 2. Mu budde buli Yesu yatuuka e Yeriko. Awo n'ava mu Yeriko ng'ali n'abayigirizwa be n'ekibiina ekinene. Muzibe Bartimaawo omwana wa Timaayo yali atudde ku kkubo ng'asabiriza. Bwe yawulira nti ye Yesu ow'e Nazaaleeti, n'asooka okukoowoola ng'agamba nti, "Yesu omwana wa Dawudi, nsaasira." Bangi ne bamukomako asirike. Ye n'ayongera bwongezi okuleekaana nti, "Omwana wa Dawudi, nsaasira." Yesu n'ayimirira n'alagira okumuyita. Ne bayita muzibe ne bamugamba nti, "Guma omwoyo, situka akuyita." Ye n'asuula omunagiro gwe n'ayabiriza n'ajja gy'ali. Yesu okwanukula n'amugamba nti, "Oyagala nkukolere ki?" Muzibe n'amugamba nti, "Rabboni, muyigiriza, ntunule." Yesu n'amugamba nti, "Genda, okukkiriza kwo kukuwonyezza." Amangu ago n'alaba n'agenda ng'amugoberera mu kkubo. Ebigambo by'evanjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo wano bikomye.
1: Ayi Kristo ogulumizibwe.
0: Bakristo baganda bange, bantu ba Katonda mwenna, tuddamu nate okubaaniriza mu kitambiro kino ekya Misa. Ne tukubira amaviyo okwongera okusitulira Omukama obulebevu bwaffe, nga tumusaba atunyweze mu kukkiriza, ate naddala mu Misa eno emirimu gy'emikono gyaffe nga tumusaba agiwe omukisa. Byonna ebivaamu byongere okutuzimba, bituongereko okumumanya ate n'okuweereza bannaffe buli omu mu buvunaanyizibwa bwe. Amasomo gaffe agatuweeredde olwaleero tusobola okumala kumpi lunaku lulamba nga tugatematema. Naye nsabye era nsaba twebuulirire ku buntu buno wammanga. Akasooka, ly'eggwanga eryamba naffe Abayudaaya enneeyisa yaabwe. Ate oboolyawo nga

0: kwawukanako nnyo n'eyo ey'obuwangwa bwaffe. Mu kusookera ddala, Abayudaaya be bantu abeeyagaziyagazi, era nga bo atali Muyudaaya atwalibwa okuba omukafiiri. Era ne mu ssaala zaabwe ze basoma, bakyeyagaliramu nga beebaza Omukama kubanga yabatonda nga Bayudaaya. Tetubanenya kubanga obaoliawo naawe ampuliriza, bw'obeera osoma essaala weeyagalira nnyo mu buwangwa bwo mu kabira yo. Awo nno tetukyewuunya nabo okuba nti beeyagalira nnyo mu bwabwe. Naye mu mbeera zonna tusooke twewuunya ekisolo ekiyitibwa omuntu anti n'omugenzi kata olubwama yagenda n'ayimba oluyimba nga yeewuunya ekisolo ekiyitibwa omuntu. Okusookera ddala tuwulidde Yesu ali mu kutambulatambula tuuse mu kitundu kye Yeriko n'amala n'akivaamu. Yeriko yalinga bw'onoolaba entabiro y'amawanga ag'enjawulo. Yava mu kitundu eky'Abayudaaya n'ayingira Yeriko, ate n'amala n'afuluma Yeriko n'addayo mu kitundu ekirala eky'Abayudaaya. Tuwulidde muzibono gwe bayita Bartimaayo. Erinnya eryo lirina ebigambo bibiri, Bar ne Timaayo. Timaayo ye yali taata w'omwana ono. Bar nga lyenga bwandigambye nti mutabani wa gundi, katugambe mutabani wa Musoke. Omuyudaaya yandigambye Bar Musoke. Mutabani wa Simeo, erinnya lyandibadde Bar Simeo. Awo ono Bar Timaayo ng'ayogerwako wano yali muzibe, mutabani wa Timaayo. Naye ng'obuzibe bwe kusinziira ku vanjiri etuweeredde olwaleero, obuzibe obwo kirabika bwajja olw'embeera y'ensi oboolyawo n'embeera y'obulamu bwe n'eyisa ye nga bwe yali, kubanga bw'asabye Omukama omukolera ekyamagero amugambye nti Rabuni, nyamba nzire muntunule. Kiba kitegeeza nti yali yatunulako, yali alaba. Naye oboolyawo embeera y'ensi yafuna oba bulwadde, ng'obulwadde buleeteddwa embeera y'ensi oba obulwadde bwava ku neeyisa ye yennyininnyini, n'aziba amaaso. Ki kye tuwulidde ku Bartimaayo ono? Yawulirako ku Yesu w'e Nazaaleeti, era mu buzibe bwe yeeyambisa sensezi ze naddala amatu okuwuliriza biki ebigenda mu maaso. Era tulabye ng'obulamu bwe oboolyawo yatuulanga nnyo ku kubaawo n'awuliriza ebibooziboozi oba emboozi zonna nga bw'asabiriza. Awo nno mu kuwulira obuwulize ku Yesu w'e Nazaaleeti, bw'awulidde ku luno omusinde ogw'abantu abayitawo, abuuziza ani oyo nti Yesu w'e Nazaaleeti? Era ng'asinziira ku ebyo bye yali awulidde ku Yesu w'e Nazaaleeti, alabye nga ke kaseera k'alina kukkakukka, ke kakisa k'alina kukkakukka okuboneramu okusaba Omukama akyukire gy'ali, okusaba Omukama amusuule omukono. Era tuwulidde ng'alaajana nti Yesu w'e Nazaaleeti, nsaasira. Reaction y'abantu abaali mu kisinde nga bagoberera Yesu tugirabye, oboolyawo nga ye reaction ey'obukyayi. Musajja gwe, oboolyawo bwe wali ng'okyatunula watumalangako emirembe, sirika mangu, totubogganira. Naye ye Bartimaayo ayongedde kukangula bukanguzi ddoboozi ng'agamba nti, Yesu, oboolyawo society mwendi ejja kunsalira omusango olw'ebibi bye nakola, olw'enneeyisa yange etali ya buvunaanyizibwa. Naye nze kansigale nga nkowoola Omukama omusaasizi, oboolyawo ananziriramu. Bwe bamugambye sirika mangu, ng'ate sirika mangu oyo oboolyawo avudde mu bukyayi, avudde mu butaagaliza, yayongedde kangula ddoboozi. Yesu mu kusirika okusooka tekitegeeza nti yali tamuwulidde, era tekitegeeza nti yali tamulaba. Naye yayagala omusajja ono ajjeyo n'ag'omu buto akowoole. Ze ssaala ezo ze tusoma enkya n'eggulo, oboolyawo mirundi ebiri esatu ng'olaba tewaliwo kikyuka mu bulamu bwo. Omukama nnyininnyi yatugamba nti mwegayirire obutakoowa. Bartimaayo n'akoowodde n'eddoboozi eddene, era Yesu n'ayimirira n'agamba mumuyite. Kakati nno nikiddayo waliire ku kisolo ekiyitibwa omuntu. Bennyininnyini abamugamba nti sirika mangu totuleekaanira, be bamu abamugambye nti guma omwoyo, situka, wuuna akuyita. Era bw'akasusa eri eki omunagiro gwe, agukasusa eri ng'omunagiro ogwo oboolyawo gutujjukiza embeera envundu etutuusizzaawo, oboolyawo nga tetulina namaanyi gagyeggyamu. Bw'osanga embwa ng'egudde mu kinnya, bw'eba ekaaba esaba kimunnyamba nve mu kinnya kino, era bw'eva mu kinnya sisuubira nti eddayo okutunula mu kinnya ekyo. Auno gwe munagiro guno gwasudde eringa gumujukiza ebikadde ayagala obulamu obujja. Alinga akanyonyi akatolose ku mutego. Era bw'atuuse eri Yesu. Ku bizibu byonna byonna Bartimaayo bye yalina, Yesu bw'amubuuziza oyagala nkukolere ki, agambye, Rabboni, ntunule nate. Yandisobodde omugamba mpa ssente. Yandisobodde omusaba obulamu obulungi. Yandisobodde omusaba kino na kiri. Naye amugambye nti Rabboni, nyambaziremu okutunulanga bwe nali. Era Yesu n'amugamba nti ky'osabye kyenkuwa, ddamu okole ki? Ddamu otunule. Era n'agenda ng'amugoberera ng'atendereza omukama olw'okumuddiza ekitiibwa kye. Tuulidde mu ssomo lyaffe erisooka erivudde mu bbaluwa esooka ya Peetero omutume. Peetero omutume bwe yali awandiika ebbaluwa eyo, yagiwandiikira ekereziya ey'omu Asia Minor kati ly'eggwanga erya Butuluuki. Nga bangi nnyo ku bannaggwanga, ku bannamawanga abaali basenze omukama. Bwe basenga omukama ne bamugoberera obulamu bwabwe ne bukyuka, ate baafuna ebiyigganyizo ebiva mu bannaabwe abaabalaba nga bakyusiza mu mpisa zaabwe. Kiringa bw'onoobeera mu kigulupu ky'agavubuka agakubiga emiggo ku kyalo agabbiga embuzi agakola ki, gwe n'okyusa obulamu bwo n'ogamba nti ebyo eby'edda kati mbitadde kanfuuke omuntu omuggya. Kaakati mu kufuuka omuntu omuggya, ekibinja kye wali nakyo mu kusooka ne batandika okumalako emirembe nga bakutulugunya. Era bangi nnyo ku bakristu bannaffe nga ne famire mwe tuva n'okutuuka kaakati tebakkirizanga nti Yesu yafa n'azuukira, nga bakyayisa mu mpisa ez'edda. Era ng'oli wano owuliriza nga n'ekikubonyaabonyesiza mu famire za olukongolo lwe bakusiibyeko, ebimu ku ebyo bikuvunaanibwa kubeera musomi, obaleetako olusomisomi. Totambula nga bo, tokkiriza mu ebyo bye bateesa, oboolyawo ng'ebimu sina bya buvunaanyizibwa. Kati abantu bano baatuuka ekiseera ne beebuuza naye, ddala ddala ke tugoba kaliibwa? Lwaki buli omu atusuddeko olukongoolo? Lwaki buli omu atutulugunya? Awo nno Peetero omutume ng'awandiika yawandiika n'abagamba bantu mmwe muli ba muwendo nnyo okuva ku lunaku luli lwe mwasenga omukama ne mumukkiririzaamu, munywererawo we mukwakoze eki? We mwanyweredde. Ebikemo ebisomoozo bijja kubaawo mu bulamu bwammwe, naye ke mugoba mumanye nti kaliibwa, kubanga alinywera okutuuka ku nkomerero yagenda okubeera omuwanguzi, ate era empeera y'abawanguzi ejja kuba nnene ddala. Tuweereza nno misene ey'olwaleero nga tusaba omukama atukuze emirimu gy'emikono gyaffe. Lwaki? Nga tukakasiza ddala nti ne mu buweereza bwaffe, mu mirimu eyo gye tuweereza okusomoza tukusanga. Naddala bwe tukulembeza okukkiriza kwaffe, ekereziya kyatuyigiriza, ojja kwesanga nga bangi nnyo abatakkiriza mu byo, ng'era bajja kusulinka mu lukonko kubanga obalemesa biddiirwa ebigenda okubagaggawaza omu bwangu, obalemesa okuggyawo obulamu, obalemesa okutambuza embeera ey'okuwoolera eggwanga gwe nga tukkiriza mu mbeera ezifaanana bwe zityo. Tusaba n'omukama akuwa omukisa yonna gy'oli, gw'anyweredde awo w'onyweredde, n'ogamba nze Kristu ge magoba, Kristu ly'ekkubo ge mazima bwe bulamu, kanywerere wano. Musaba nno akuwa omukisa, akuwe n'obuvumu mu buweereza bwo. Ebisoomoozo bino abiwewuleko, ate ng'atutuuse n'oku buwanguzi. Ate ekyo ng'okitadde ku bbali, tumusaba emirimu gy'emikono gyaffe agiwe omukisa, naddala ekivaamu kigende nga kyeyongera nga kizitowa, tube nga tusobola okufuna ebyo binaatuyamba okweyimirizaawo, ate n'okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwaffe, naddala obutunuulidde amaka gaffe n'abaana be tutuuyanira enkya n'eggulo. Omukama abeere nammwe.
1: Nawe abeere naawe. Katusituke.

0: tutogera ku jjajjaabwe, twogera ku mukadde waffe nti akakajjajja takyasobola, tumuwa omuggo. Katubulira omuwa omuggo omunafuya. Ate n'okuzaako kakini ku migo gino gye tuwa bakadde baffe. Buli lw'omuwa omuggo nga mumpi, ogenda kukola ki? Omugongo gwe guno kukola ki?
1: Gweweta.
0: Gweweta.
1: Ogumenya.
0: Era ne bakadde baffe bonna abali eyo, na buli sekinnoomu ali eyampuliriza. Bw'oba nga mukadde wo akwata omuggo, fuba okulaba nti onno omuggo gw'akwata muwanvu okumusinga, oba gwenkananga ku mutwe gwe, oba n'okusukkawo. Nti bw'aba gukwata, gukwate waggulu. Kubanga buli lwagukwatira wansi, gwongera okwanguya sipiidi omugongo gwe gukola ki? Gwewetera. Kaakati omulamwa guno gwongedde okukiggyayo bulungi nti nno twagala abantu baffe bano, bakadde baffe abakuze, bongere okwekkiririzaamu nti bakyasobola ate era bafiirwako.
1: Okay. Radio Sapientia enkuluze y'amagezi. Alex, otubulidde esente ze bafuna.
2: Yes,
1: gw'ozimanyi esente ze bafuna abakadde?
0: Abakadde? Nzimanyi mukama wange. Oyinza okubafa kati tetulinga ddoboozi lya ngera gwe tugambye ffe lutindo tulina okulaba nti no bakadde baffe eno bamanya ki ekigenda mu maaso, ate n'abatutwala nga minisitule ya jenda naye emanya nti no enteekateeka yaabwe gye tulaba nti no nnuŋŋamu etuuka mu bantu bano. Kati esente ekibuuzo kyo emabegakaawo babadde bafuna emitwalo ebiri kitundu. Naye olw'okuba olw'empeereza gavumenti olw'okuba nti no twongedde ogiteeka ku nninga mubawa naye mubawa katono, eddoboozi lyabwe ligamba nti mubawa katono, negamba okay, nammwe Nicholas mwogera nnyo naye kale tubongezzaako kuba nti mwogera kituufu. Kati ne bazongerako zisatu kitundu. Esatu kitundu. Era tusuubira nti nno okutandika n'omwaka guno ogujja ogw'ebyensimbi
1: July lumu,
0: kuba abazigaba oluvannyuma lwa myezi esatu. Kati bw'aba nti luli abadde afuna ebiri kitundu, kati agenda kufuna esatu kitundu. Esatu kitundu emirundi ebiri gye mitwalo musanvu, bw'ogattako esatu kitundu gye mitwalo kumi kitundu. Kumi kitundu. So kati tusuubira nga mukama wa fone waliwo bwazze era naye ayongera okiroŋŋamya ategeeza bakadde baffe nti nno omwaka ogujja okusinza bakama we kye banaaba bamugambye naye nga

0: Lusagala, over Minister of Gender, Labour and Social Development. Nina abakulu abamu betutera okukyaza wano ensambi wano waliwo abanjiyite nayo organization erina Aged Family naye ebiseera ebisinga bye bazze nga batugamba ano nga bagamba gavumenti abakadde yabeerabira teyina kyebakolera nnyo kiri awo kakati Alex nduza kansoke naawe
1: gavumenti teyeerabiranga ku bakadde. Gavumenti emanyidde ddala nti abakadde gye bali era tebeerabiranga. Ebimu ku biraga nti nno gavumenti erabiranga bakadde era ebamanyi nti gye bali, ze ssente ziizo enjogeddeko. Njogedde ku ssente za mirundi esatu. Njogedde ku ssente za PDM,
0: Sage
1: n'eza SEGOP.
0: Yes,
1: ezo weeziri. Mwami Kiyingi ono ava kwogera ku ngeri gye baateeka gavumenti ku nninga bongeze ku ssente za Sage ekigenda okukolebwa. Gavumenti nga tuvudde ku kya ssente, gavumenti etaddewo amateeka ag'enjawulo agalaba nti nno omukadde akuumibwa nga revised policy yaabwe, revised national policy ey'abakadde weeri. Tuyina council member ku buli kakiiko okuviira ddala ku mutendera gwa wansi eri ku parish n'oyambukira ddala paka mu paalamenti. Era nga bino bategeeza nti tufunye paalamenti representative ow'abakadde. Tuyina minister ow'abakadde waali. Ebyonna biraga nti nno omukadde teyeerabirwa. Yesebo.
0: Okay. Ekyo kikoze bulungi. Kakati Nicholas, njagala oyongereze ku kya Alex.
2: Actually, neyanziza nnyo omukisa ogwo kubanga Alex kyayogedde kituufu. Gavumenti yeerabidde bantu bano abakoze emyaka. Omanyi lwaki mbayita abakoze emyaka oba abeebuzibwako? Bwe tugamba abakadde, kiyina engeri gye kivugamu ng'okwawula okuleeta enjawulo okusosolasosola. Kubanga bakadde baffe kibayita ntino be bannansango, be bannannyini.
0: Bakalibwongo,
2: bakalimagezi. Kati bw'ogamba mbuno obeerabidde, tosobola kumanya wa gy'olaga, nga tomanyi wa gy'okoze ki? Gy'ovudde. So, ne ku lw'ensonga eyo, bo nga ekitongole ekiwali nga ministry, ebimu ku bye bakoze bye tulabye nti nno, nange wano ka ntwale omukisa okubeebaza, kubanga ziri ministry bbiri gye tusinga okusaaka eno. Ministry ya gender ne ministry y'ebyobulamu. Olwokutaano oluwedde, ministry y'ebyobulamu yavaayo n'egamba naffe abakadde tuli nammwe. Yakola ki? Yavaayo n'etongoza endabirira oba empeereza ennungamo ezze okutumbula omutindo gw'abantu bano abakoze emyaka nti yeruwa. Nti abasinga omuntu bw'okula, bw'ojja okula, olina obukosefu obujja naturally. Nti ogenda okulaba omuntu eyali atambula straight bw'ati atandika okukola ki?
1: Okweweta.
2: Ogenda okulaba eyali ali ku myaka asatu ng'alaba bulungi atandika okwetaaga ki? Gaalubindi. Ogenda okulaba eyali awulira obulungi nga takyawulira. Omuntu waweza emyaka nkaaga at least ku ebyo ebintu ebikwatagana n'essensory organs kubaako ekikola ki? Ekitakola bulungi. Obwongo nga yeerabirarabira. Kati okubeera mu mbeera eno eya bulijjo okusigala nga alinga bw'abadde alina okufuna ebintu ebibyambibwako nga gaalubindi, obuuma obumuyamba okuwulira. Kati ne tugamba ministry twetaaga abantu bano okufiirwako, olabe nti nno ebintu bino ekisooka si bya buseere. Ekyokubiri, mwe nga ministry olw'okuba nti mugamba nno si bya buseere, mulina okukwatagana n'ekitongole kyammwe ekiwooza ky'omusolo, mukitegeeze nti nno abantu bano abakozesa ebintu bino beetaaga omusolo guno bakole ki? Mulabe engeri gye mugujjamu, either oba mugukendeezaako oba muguggyawo. Bwe muba musazeewo nti nno tugenda kusimba ensi yaffe, ali tuyinza kuzimba nsi yo nga tulabiridde bantu wo. Kati bwe tuba tugenda balabirira nga tugamba ebintu bino tugenda kuleeta ba investor babikolere wano, then ebintu bye bakozesa okukola giraasi babiggyeko omusolo. Nti whereby omuntu omanyi